0: ne mulinga ranka
1: igwa nako ndirego mushora toni nina chindire impinge
0: eh na igwa chindire nuchu milioni ndo etinda kumutara ganya
1: yes
0: ato igwa ari twa mudigiri kai bai kire baraba gucetha yukethi mu yaku igwa no gucethaga karaku bina thimo
2: hello
0: hello
2: abari
0: eh yakwa ne mbegano ange yakunde aria nao
2: niko bai
0: eh koyo Nego yore koyo ende. Kuma nako. Kuma tonyai. Ala ala ala. No es de toque cheda mo chedo ni un beto anjo na gaisi man kuringere te kuma ako meru FM. No cheda ga eh. Kuega antora chinda.
2: Dia cheka.
0: O dia cheka eh. Inkwenda kuongera no matano agu. Mawekera moyo wako dina mbaya na kucheza. Ingo wekera shilingi magana matano dhimoni ni ore madatu gachokia maireke uthini. Kana waboke enda ore enda uchokia mo then wachagwa. Hai asante sana ndio nayo nitwa ikuyuka dareke theka sana congratulations awechi ndira shilingi chake au magana matano. Even tichi tagoshindi. Invaki nyamto jinde tangiria komi nditarabure usindi ntaraga inu kurumu akanyamo au ikira moyo kudinambe nambere kada kasana brother mutegi njage
1: kana to bonda bonda
0: wa munyi
1: na kedeke kana to bonda bonda kedeka lakini ugo na ndi ulimbiro tuko enda shuti ya kuija kuijiro kumenkana tobo na bora na ule shuti kabuli
0: ora hui muntu watu utamu
3: aliwe shuti ya ukira yijiro morume nkana tobo na bora o tuwele
1: kuita shoke shuti yu tuka ashwa tuka agita
3: o tuwele kuita kidunu
0: nkwenda odhoma message ya mutegi kuma kamu edha aliwa ni winda ari umwe kwa barari roadha lakini ya mwena ogu toriuga tuta
1: Ndio watu wengi kokuwa.
0: Aya.
1: Kama mtu yani pomba wazimukirindikira
3: ndio. Ari kaba atuma SMS collectively.
0: Aya.
1: Kaba atuma ndo barari
0: ki. Yimo tegi.
1: Arafu. Sura ndo ke maoni jamu tegi ari wenga na ntike kirindi ngiri thano kya kirari kieni ni ara.
0: Eh.
1: Aya. Tia tu takira mudi kiyo kwa ngoa ja tu. Kwena kwena ndo mutegi ora kora ri. Tu takira ndo vindio vai gora
0: kora. Baba ngai ngoni bathuri ntilo matia.
1: Ukanoga ndia ndo vigwa kora kali kieni ne kira kya wa primary ari gora.